thirikari ya nakoba besha na gikirota kiria kirakobwo ni thirikari ya president William Ruto ni araheanite muhiano akoiga thirikari ya moyo wake fakia akoba gashiringi ta bilioni 200 oro mwaka thirikari ya Uhuru Kenyatta nayo yakoba gashiringi ta bilioni 700 oro mwaka no arashoka roigati thirikari ya president William Ruto irakoba shiringi trilioni 1.4 oro mwaka gutari kindu ora na kimwe ugishoka gutweka ati no worote uge ne kindu kithondeketwo na besha isi cia gobo ko na njira nguhe nga thirikari iratwarithia na mbere maundu ma ngombo no warora gutiri kindu orona kimwe kingirugamio kirwo ati kindu giki ni kiria gikitwo na mbeca ici cia ngombo ni ta mbeca ici irakobwo igacoka ikari igakuria iratwarwo gacagwa koiga ati omothe nokio mwana agiciarwo araciarwo ari na thiri wa ciringi 221 na ciringi 900 no na muno gacagwa roiga mbeca cia gukombwo na magoti ona magithia na mbere me maingi mbeca no irakombwo na magoti ni maingi ati mbeca ici iroka ciyitwo ciothe na akaheana muhiano ta bajeti ya thingira wa iregi iria yongereirwo kuma ciringi bilioni 8 nginyagia ciringi bilioni 18 na koiga ati ici nicio mbeca iria ikoretwo ikihuthika na maundu ma mahaki mahakima arĩa makoretwo makĩheanwo mbeca iria ikoretwo ikĩheo makiri ma andũ arĩa makoretwo matekũhũa kũrĩa thingira-inĩ wa iregi aroiga maya nĩ maũndũ ma mbeca ũrĩa ikoretwo ikĩhithwo nĩgetha mbeca ici icoke gũtuĩka na ikũhũthĩrwo ta makiri no aroigĩte atĩ nginya mũtambo-inĩ wa ũrogoti wa mbeca ũrĩa wĩtagwo wa eCitizen aroiga makĩria ma ciringi bilioni 11 nĩ ihũndũrĩtwo na ici nĩ mbeca iroretio akaunti ingĩ ici nĩ akaunti itoĩkaine gacagua nĩ arathire na mbere na arokĩrĩra president William Ruto mũno na aroiga ũrĩa president woete honge cia bata cia gĩthirikari agacinengera andũ kĩũmbe gũgacoka gwatuĩka atĩ kana maũndũ maya makahithanio makerwo atĩ nĩ wendia wa honge cia gĩthirikari na akoiga ũrĩa honge ingĩ ona ineanĩtwo kũrĩ mabũrũri jirani mũhiano nĩ kambuni ya Kenya Pipeline Company ĩno nĩ kambuni ya shokire kwenderio bũrũri wa Uganda na koria kambuni teno yendagio nĩkĩ na aroiga ĩno nĩ ĩrĩtagwo strategic asset kana gĩkĩ nĩ kĩhonge gĩa bata mũno kũrĩ maũndũ ma ũkindĩrĩku wa gĩbũrũri na koria gĩtũmi kĩa maũndũ ta maya guoywo na magacoka gũtwarithio na njĩra teno ona nĩ aroria Hassan Oyo wegwatĩire kambuni ya Kenya Pipeline na koiga no warĩ wendia-inĩ ũyũ na ningĩ mũndũ ũyũ watongoretie wendia ũyũ wa kambuni ĩno egwatĩire passport ya bũrũri wa Kenya na njĩra ĩhana atĩa koguo na njĩra nguhĩ aroiga maũndũ maya mothe mawendia wa kambuni ĩno ya Kenya Pipeline maya nĩ maũndũ matongoretio nĩ mũndũ ũtarĩ Mũkenya no mũndũ ũyũ nĩ ahithĩtio passport na njĩra ĩkĩriga oho nĩ aroiga ũrĩa akenya makoretwo magĩkwo kĩbunga macho maũndũ-inĩ megiĩ wendia wa kambuni ya Safaricom akoiga atĩ share ya kambuni ya Safaricom yokire ĩkĩgũithio bei na njĩra nene mũno nĩgetha andũ meho megwatĩre kambuni ĩno ya Safaricom gacagua aroiga atĩ ona arĩa megwatĩire honge ici imwe cia gĩthirikari matitigĩire haha nĩ andũ marathiĩ na mbere na kwĩbanga atĩ na kwĩna mĩbango wa maũndũ ta maya gũkorwo makĩoneka thĩinĩ wa wendia wa kambuni ya New KCC Kenya Ports Authority aroiga onayo nĩ ĩrorete kwendio na akoiga nginya kambuni ta ya Kenya Airways kũrĩa andũ marathiĩ na mbere na kwĩyarĩra no kama kawaida gacagua kĩrĩkia mĩario yake ũguo nĩguo mbũtũ yothe ya gĩthirikari ĩrahĩngagwo ĩkĩhanyũka kũmũcokeria mĩario nĩma gacagua na kĩaria no mũthenya wa ira ona ti kwaria ararĩrie nĩ gũtarũranga aratarũrangĩre president William Ruto na kũiga mĩaka-inĩ yake ĩna ya wathani gũtirĩ ũndũ ona ũmwe wĩkie na gũtirĩ ũndũ mwega ũngĩrũgamio maũndũ mothe nĩ gũthũka mathũkĩte maũndũ toguo ndatarĩria kenya nĩ ta kũroneka mwena wa gĩthirikari mwena wa Kenya Kwanza nĩ kũigua maraiguire mwaki nginya kũrakinya handũ MP ta 50 nĩ maroimire mũcemanio makoretwo naguo na maroimire ihenya gwĩcokanĩrĩria gũthiĩ gwetha ciugo cia gũcokeria gacagua MPs aya ndagweta hamwe na senators ta 50 na andũ angĩ anene thirikari-inĩ ona makĩaria nĩ maronekaga aya nĩ andũ maragagĩtio nĩ mĩario ya gacagua aya nĩ andũ mararagia ta andũ megũtebeba koguo gaka nĩ kandũ karonania nĩ maragũthĩtwo harĩa haturagwo marahanyũkĩte na ihenya kũgeria gũcokeria gacagua no ona mathiĩ gũcokeria gacagua matinahota gũcokia biũ maũndũ marĩa gacagua araragia tondũ handũ ha gũcokia maũndũ marĩa gacagua ararĩtie matarathiĩ wega bũrũri-inĩ marokire gũtwara ndeto yao maũndũ-inĩ megiĩ tharĩko Kimani wa Ichung'wah mena Judet Mohamed marokire kuga atĩ gacagua nĩ ngumo na igweta aretha agĩthiĩ na mbere na gũcambia president maroiga atĩ gacagua nĩ gũthirĩrwo thirĩirwo nĩ tricks iria akoragwo akĩhũthĩra na rĩu nĩ ambĩrĩirie kwaria mĩario ya mũhuhu na mĩario ĩrĩa maroigire nĩ mĩario reckless na atĩ gacagua nĩ agĩte kĩharĩro nĩ gũgĩkorwo agĩthiĩ na mbere nginya gũkĩrĩra kana kuorota honge cia ũgitĩri John Mbadi nake nĩ aracokerete karaini kehoga kũrĩa tũgakĩhũthĩrwo ica ikuhĩ hĩndĩ ciothe ciũria cia bata ciorio nĩ karaini gakorwo tũgakĩhũthĩrwo John Mbadi aroka kuga atĩ gacagua arageria gũkĩrĩra president nĩ ũndũ wa itũmi cia gĩkabira nĩ ũkũririkana tũkĩrwo atĩ andũ makoragwo makiuga maũndũ matirathiĩ wega atĩ tondũ president ndoimĩte kabira yao gaka nĩko karaini karĩa John Mbadi arageragia kũgera gacagua no aroigĩte maũndũ maingĩ maritũ megiĩ Raila Odinga na ũhoro wa gĩkuũ gĩake na gaka nĩ kaũndũ kararakĩtie

0: Mwingi kameme FM ne toy mado nyuga tokoyo ne izwashio kwa jogro ga yamangu kanyigi kamyanga mangu na kirai motoma kiagaga na kahigaini oku kinya kwa jui koroben na kahote fagoro ria kalime kango twere krea nyamangara kwa bari igegani ya karure donyero nyamadhobi kamwangi kameme kayo kamwigi netura kenera udhaka wa matura moremi iria kahoa na mashani.
1: We mwathani, honokia na rĩtwa rĩaku na ũndeithũre na hinya waku ndakwama. Thikĩrĩria ciugo cia kanua gakwa na ũigue ihoya rĩakwa. Na niĩ nĩ ndĩkũrutagĩra igongona ngenete, ngĩcokia ngatho nĩ wega waku. Nĩguo gwĩkĩra mwathani wakwa ta rũgambi rwa thimũ yaku, hihinya *860*377#.
2: Ndũrabatara gwĩka transfer nyingĩ gũkĩra iria ciĩkagwo. KCB nĩ ĩhũthĩtie maũndũ. Ũrĩ na KCB no ũhote kũrĩhĩra motungata matiganĩte ta KRA taxes, ona gwĩka payments ya KPLC. Kũmenya maingĩ megiĩ KCB, nĩ tũkĩarahũkanaga Tonye wa Mbũgua na Coconut mĩtambo-inĩ ya Kameme kayũ ka mũingĩ.
3: Tuma na mbura ĩrorete kura rĩ, nĩ ũgũrĩte bataraitha na mbegũ?
4: Ta makaasha, no ũmũthĩ no nginyagia thiĩ nduka-inĩ ya Tupande.
3: Oh, na to mwaka ũkorwo wĩ mũrĩmi wa Tupande nĩgetha ũgũre kwĩ tiguo?
4: Ĩĩ, nĩ akĩrĩ guo, na no ũgũre indo cia ũrĩmi ikinyanĩirie ikĩro kũhĩtũkĩra M-Pesa. No kĩmera gĩkĩ nyitanĩire na ngurubu ya Tupande ĩrĩa mũraheo rũni mũrĩ arĩmi atano. Ũguo nĩguo wega wa Tupande, tondũ rĩrĩ, mwanyitana mũrĩ arĩmi atano ona kana makĩria, mũkũheo rũni rwa indo cia ũrĩmi. Na toguo wika, mũkũheo kĩndũ gĩgwĩtwo insurance ya free ĩrĩa ĩkũmũgitĩra wee na bamĩrĩ yaku na ĩnyitĩrĩre ũrĩmi wanyu. Hihi wee ũrarĩma kĩndũ ta managu, ona kĩndũ gĩtagwo thageti, ona kana wĩkaga shopping wa Tupande kũhĩtũkĩra app ya Tupande. Tupande marakũhe indo cia ũrĩmi ũkarĩma wega. Hihinya *689*#, ona kana ũcerere nduka ya Tupande ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe ũmũthĩ.
5: Tupande, we rise together.
0: Kameme kayo ka mũingĩ, ceceni ya kĩmerera, ũgĩtwamũkĩra o harĩa ũrĩ.
6: Narok
0: 101.3 FM,
1: mũtambo ũkĩmenyithio nĩ Stand Big Banks Keep Growing Movement. Tũkĩaria ciĩgiĩ gũkũra na gũtherema, andũ aingĩ meciragia o ũhoro wa maũndũ manene ta kũhingũra biacara, kũgũra mũgũnda, gwaka mũciĩ ona kana kũheo promotion. No mane atĩ gũkũra ũndũ-inĩ o wothe kwambagĩrĩria na makinya o manini. Gũkĩra na gwĩkĩra kĩo wĩra-inĩ waku wa o mũthenya, ũkĩrutanĩria kũhonokia mbeca nyingaingĩ makĩria ma ũrĩa ũhonokagia o mweri. Na nĩkĩo Stand Big Banks Keep Growing Movement yũkĩte. Reke tũkũngũĩre makinya manini marĩa tũkinyũkagia o mũthenya kuma mawĩra-inĩ na mĩthere-inĩ itũ. Maũndũ maya mothe nĩ macangagĩra harĩ gũkinyũkia makinya o mũthenya rũgendo-inĩ rwa gũkũra. Na harĩa hothe ũrĩ rũgendo-inĩ rwa gũkũra, Stand Big Bank marakwĩra keep moving.

0: Oye, que Yuliana ya era buena, Ay, Yuliana, a mí Yuliana está lo andazi. Tan que fusiquen o Kenia. Ale mara Simon Venre tako Abimereku ne remix by the way. Miaka mugwanja mihitu kuri tako Abimereku. Ni jaba he tani jega muno githomara gona roja beno tire rwega muno tondu ni aikarite gwe kona bebe ya muthuri uyu ri aganiagira muno ikirora sana kiona sana ni athakara muno muno ikiuga uyu ni ngukua na ke murume Abrahamu akimenya dikoba kuga ati ni mutumia wakwa tondu kwahota kuhitana nguhenania ni sister yakwa jaba no tu ikirota yarotire ikirwo ni gukua
1: yes
0: Yoni ya tumie kiero todo ina mutumia wene ni ugukua no dia kiwi
1: o do ina muka wene
0: na menya ni muka wene na kire toni sister murumia moyete wene ni sister yakwa
1: ona
0: gutuko ugetuiria wega ni mari ari half sister yake like half sister yake
1: yes
0: ni muthia muthia ari ni irwa tirire cokia mutumia wene atumia ni aige biethere na todo raigwe kiero ithigethe mutumia ari na atumia ge ahiketie no ni mahigetwo Nema higetwo ndamatigagire ciana. Ni ndo akwe mutumia we.
1: Wene. Todo na mutumia wene ayake matigagire ciana.
0: Matigie nema higetwo.
1: Acokia mutumia wene.
0: Makihingorirwo.
1: He?
0: Dene jabanjega.
1: Abimereku.
0: Dene jabanjega. Nigetha tike muthamaki ri. Ni oragite ma brother mayo. Ni oragite ma brother 69.
1: Brothers yake 69.
0: Out of 70 atigeti oroyo.
1: Komaneana.
0: Komora. Ino ya moragagira handu hamwe.
1: Atumaguo ndu.
0: Na kimoraga nigetha egucerio thamaki.
1: Ewika.
0: Ewike tuke muthamaki.
1: Ogu akeroko na ndagutuka muthamaki.
0: Acha. Wenene wakoretu agikogwa kiuraga mabro make mothe nigetha egucerie ki.
1: Muthamaki. Agugane gwetio.
0: Acha tigwetio. Ojo tiwete tio kirea.
1: Ene kwena ndu metagio.
0: Acha tigwetio.
1: Wendo thamaki.
0: Acha tigwetio. Ojo ne dyna metugo miega. Anyway, rubona tweratiriri. Utige na mutumia wene tondu ugea mutumia wene ngai akona atawe mundu mukuo orohana keiba
1: kai
0: tini dauga
1: nikirikaniro tutige na mutumia wene
0: ani se tiga na ido siene
1: no ema kona matiganete anko
0: da ke akona matiganete wene
1: muthuri wene
0: toguo
1: ona ngai akona hana oguo
0: ngweciria
1: kai
0: na tiga na mutumia wene
1: tiga na mutumia wene wewe na mutumia wene
0: ni sio tiga na kindu kiene sio the nginya icio kiene thing tiga na kindu
1: kiene na vitu za wenyewe
0: yes
1: otherwise ha no amakia
0: ndoro yoguo
1: ndira sire ndiro yoguo ate we na mutumia wene
0: yohana ngai akona hana mundu mukuo
1: ni ndira mutumia wene no he no kumakada amaka
0: niguo kuri
1: na wewe na muthuri wene haria mara tuthikiriria
0: yani ndio ndore muoyo mujokie wethe ngai na ngai niwe kwina ingi bio nigwirire boye
1: no na no githeni wa ibuku ya Esther ri he handu andu merirwo masoki atumia rio the mari nao masokerere ngai mama rutire nje ya ngiti makimera masoke kwao
0: githe masokerere ngai
1: yani ibuku ya Esther ri tondu hau ni horo ho mutheru wa bagiriria ku manifest ngai
0: Otherwise kwa salama.
1: Ni ndio sawa na ndo makano bado ndo da hangi. Ni nini ndika mno gika hangu.
0: Niko digutaragiria. Niko digutaragiria ndo kama ke.
1: Kwa mtu mia wewe na mudhuri wewe utigana.
0: Utigana.
1: No kone kio utaraciara no koroti mwana.
0: Yes.
1: Kinya maundu ma thirathi
0: wewe. Maundu maku ni mahinge na ndui.
1: Kai ni muraigwe nyu mwana tumiene. Ni muraigwe wewe na mudhuri wewe na
0: wewe. Ina mudoi. Stezi.
1: Ikiaga ndo ile juu.
0: Bali kuna mtu anajua?
2: Ndio nashanga.
0: Wake makavio.
1: Ndio ni juu yetu kisamanagia na ndo. Ni wakora mudoi vio mudoi choti wake. Ni inukira mudu wake.
0: Ti ndo twa ndekera ithwe. Ndaga uria wina wene ri. Ndaga tuhure muno. Ti ndo twa ndekera. Ndaga boti ti ndo twine twere bororo. Ato karwa?
1: No ko mudu ya hauma maundu make mamatithiaga wega ma. Uturaga uthia ma No wagirwo ni kureke kiunyitete kya kurathime.
0: Exactly.
1: Reke kiunyitete kya kurathime. Sisi ni muraigwa.
0: All right, karibu sana Stacy. How are you?
2: I'm fine, thank you. Good morning.
0: Nakiama ama kokage. Good morning to you too. Kasalama. Kare
2: kiarosio.
0: Nakiama kokarosio. You good?
2: I'm very well, thank you.
0: Me too.
2: Yourself?
0: Sisi ni kalagani. Iyo ni yellow ama ni
2: Kiodo orange.
0: Kiodo orange.
1: Magenta.
0: Hapa ana si magenta, magenta ni hii. Hii ndo magenta hii. Ama hii.
2: Anko wa black and white turia.
1: Ndiyo daka wana primary colors. Dakeri yao ni kutepa.
0: Ndiyo tukandiru. Anawa izuko salama?
1: Niko salama kabisa.
0: Aha. Choki onawe.
2: Tuko salama mimi na T-Master.
0: T-Master mudhiri. Akatomo makia kumoki wako.
2: Tuko poa.
0: Anyway, duka makento. Nego kuagira, sawa?
1: Nego kuagira. Kuma kada maka na maodo mau. Wendo na igua uti ya uwe.
0: Oh.
1: Wame nyaduta roi. Stacy.
0: Oh.
2: Kasa nye ndiroi.
0: Nego dhoma tuwa dhoma.
1: Oh.
0: Heno lewa uti ya goro. Jeremia.
1: Eh? Ah. Nani yakwa?
0: Nani yaku?
1: Yakwa na mpesa.
0: Ata nipatie number 4. Ni number
2: 2.
0: That's number 2. Jeremia.
3: Yaze.
0: Good morning.
3: Uko poa?
0: Uko sawa? Ehe.
3: Uko salama.
0: Uhoro wako? Nilikufunza last time.
3: Ulinifunza wewe mwega.
0: Oh, wewe mwega.
3: Ndi mwega.
0: Ah, nice. Karibu sana. Uko salama?
3: Asante.
0: Uko tayari kutupeleka Kameme TV?
3: Kabisa.
0: Nice. Karibu sana.
3: Uko tayari kwenda Kameme TV?
0: Kabisa.
3: Wazi wazi.
0: Yes. Thank you.
1: Asante.
0: All right. Wakamwina tuwa bereliye. Kaondo kamweka nini tu?
1: Kalehe.
0: Dukanate gato omega aku. Kana kafoyo aku. Kaleo tahagia na komae. Ate tono wagia na kagekero. Utamanya tetekana kero, kena irima, kano gaita mai. Anyita?